0: pōpunga mai nei, kia ora ana. Kia ora ana ki o koutou katoa toi, te itisanga te kukiarani, te o taiake, e akarongorongo mai nei te programu a tātou te ranga I te Akirata I runga I te rātio 4EBFM, I wanga urumāwaru tō patatai. Kia ora ana tūrou ki te itisanga te kukiarani, te o taiake, no o neiro toi tātou oere mai nei I Ipswich, taira vātu ki runga I te Sunshine Coast, I Brisbane nei, taira vātu ki raru I te Gold Coast, kia ora ana ki o koutou katoa toa. E koutou karangorongo mai ni te programu a tātou I runga I te atu I roro wira I wao kei tō mātou nei matakeinanga. Ai, tūrou ki o koutou kātou tō pōpungi mānei kia orana te tukotu nei te reo aroa ki o koutou kātou tō I te pōpungi nei. Welcome, welcome, welcome ki te o taeke, te o kōpū tangata o tātou, te tere tere mai ki rato I tō tātou nei oire. I Brisbane nei, the Gold Coast, the Sunshine Coast, Arene, no te o anganga e vai nei, rutu I tātou te I te tangata kuki Arene. Kia ora ana ki koutou kātou toa, e te aro om ato te tua kua te, toko te taege, ko Mrs. Dando, toko tokoro Mr. Dando, ko mā o te rutu I te PR atu, I te akono te tātou programu I te popongi nei. Kia kamiti ki te tua no Papa Maru, Papa Oromitua, Papa Mata Moeroa, te driver, te Uber driver, te Papa Oromitua, Sister Pua, te family, te apai mai, te papa kroto te piara atiu, nā rā oi, nā rā tui ahono te programu a tātou I te epitama, te ngā epitama te pākene ki a ka metiki e te tua, no te maruru I tānei oronga mai. Ki tōna tāwini e parakoto I Papa Maru, te kōpū tangata. Te mea mō te kōkineo te kamitiki ngai te tō, no te mea koe te pūta tātou ni ora anga, te kōkineo te kamitiki ngai te tō, no te o papa orumitō, te o mama orumitō, takoto e ka resia, kia ora ana ki o koutou kānto tō I te aro o mātō te tō. Te oro ngā mouta ongiri tō I tātou te iti tangtuku ki areni, te arataki o tō tātou iti tangtuku ki areni, New South East Queensland, Papa Kevin, tō o Ruru Kumiti, tō o Tauturu Rex, Karora Wichman, tō o te kiriteri mama Lana, mamuni a Papa Timi, tō koto o Tauturu Tururu Kumiti, kia ora ana ki koto kātou tō I te aro o mātou te tua. Te o aratake o te o enu I rutu I tātou, te I tsangata kuki arani, ai, mō tāi dhau lelei ki koto kātou tō. Ki te o aratake o te o putuputu anga tipoti, te o tipoti tuke ki rutu I tātou, kia ora ana ki koto kātou tō. Te o putuputu anga tuke ki e waini rutu I tātou, te I tsangata te o pāmitua, tu anga te pāmitua, te ano māpu, te ano tamariki. Kia ora ana ki o koutou kātou tō I te aro o mātou te tua. Nō reira, me ka inongoro koutou I te tuku mai tō koutou reo roa, ai kakataka I o koutou ringi mai a mātou rutu te piara ati o toru rua a kāre varu ano, varu ano. I te etanga ni, te tō tātou papa orumitua, papa orumitua mbata moeroa. Nāna e katoa re mai tō tātou programu I te pōpungi ni, nā rutu I te... Te tai akunu anga pure to tātou pure ngutu are I te e pōpungi nei. Praise the Lord, pōpungi mānei ki ākoe papa orumitua.
1: Praise the Lord, tupe, pōpungi mānei. Ke, pōpungi mānei, ki ākoe tupe, I te ia pōpungi nei. Nā rā, ki mea māta, ni tāu rai o kakit. E, kopu mānei tū tātou ngā kou rutu I te ia pōpungi, nā rutu I te tūtua tika nā tētu. Te to tato irawa I te apopon ka ki te ia te rea ki roto I te patire are ka a iopu, iopu I te pene tonongoru mātai I te irawa rongoru mā ki te rongoru mauna to tato I ne tatau ia no te apopon I nā rā ko te irawa te irawa ia mai no tato I te apopon ko iopu I ko te irawa rongoru mā te akaranga nei au ki a iopu. Wakarinu au I te auro e ngana ko anga noko. E kua karanga au ki te auro mā, me takira, o koe tōku irina ki anga. Te karanga au kua nei tō tātou irawa, pero tō tui te patere artika a te aiopu, e te pene turunguru mā tai. E te irawa runguru mā a, ki te irawa runguru mā ori, tō tātou pene tātou tūtua. E ko te irawa no tātou I te pōpungi, kui au ko te irawa runguru mā a. Te karanga nei, kua kariru au I te auro e mana kua nganoku. E kua karanga au ki te auro mā me takira, o koe tōku irinakia. Yes, manako masa no tato iki pupung. Pinitiwi kato mo hindi ayoko kia tato we. Miti ati tu. Oto tato iti nakiang. Mekorin miti ati tu. Oto o iti nakiang. Iti ya pupung. Teme mata iti ya pupung. Kakarat tato iti tayo tu ang pupung. Tati pasiri hari kayopu. E tutu nei no tato. Iti ya pupung. Oto me. Kari ayopu iu na ito na. Ini nak yang, ya ini nak yang kita umeha ote ya niya. Kali a ayopu iu na itirir. Kali kato ayopu piki ka itu na ini nak yang. Sekarang niyo ki ayopu eh. Kali a i akara kita parti niya. Kira ti aite ang. Kali ki e akara kita umeha cika ote ya niya. Kita tato mite ati tu ote abinga e parti niya. Kuya kato yung tapo, tayo po ito tuwan ni Iro, ito po po. Nara, nakapiyaw kita ako yung nila ito ako, ito ako tanong nga ito tao, ili naging nga, kinungoy tayo po ito tuwan ni Iro, ito ito tato, ila po ito po po. Wakariro ako iti auro, ay manako ang anok. E may po po nga tiyo tapo, ang tayo po, e akar ni, no tato no, titangpe ko, tiyo niya. Tiaw po pinga, tiaw meka meka iroka na yung tato iroto ito tato ili na kiya. Karo ko tiaw rano tato. Utiya, kari ayo po iyo na iti. E po akarang ka au, akarang ka to ok ayo po e. O tiaw ti auro mami ka. Tiaw meka meka. Tiaw meka tano no si pego ko tiya niya. To tato ili na kiya. Kinto ito tato noong. Iteranga, iteranga, iteranga. Tu tu mereka tu tato ini nak yang ngai tiara, kalau ngai tato ngai angang, cuma ni rokum ini tato tiara. Tu tu mereka nak tu. Kemana aku tahu itu ayo pun itu tu ayo pun itu ni tato, kalau itu dia tato tiara, nampak? Itu dia tato tiara. Kalau itu mana aku tu rumit tu, kalau ngai dia popo ni ni dia ati tu, atau ini nak yang. Kalau ke kau orang tahu ini nak kita tahu kita itu orang kata tu kalau tahu esoknya. Tari, iya ini uki tari uku ya kemari ini mengi. Kari ayu uku ipiki ka aito na ili na kia. Api ya tatu itera. Ili na kia ini tau mita. Tari uku itu tuan ngite buko. Ilo ka itau itu kupai tiri ya tu orang. Tari uku itu tuan ngite buko. Kari, are roka itau te ipiki ka. Mekore kari roka itau itu kerapi. Ito tao ili na kiyang. Ito ito tato at po Yesu ni siya. O di may po pingayin. Kaya tati tangalit niya po pingayin. Kaya tati evangelia ama tayo. Ito to. Ito to ito piniteng warong maon. Ito warong warong maon. Kaya tati tangalit niya po pingayin. Kaya raw kaya. Kaya umbe ka na kao tiyan niya. Ay hilo tulad na lang. Iko yung katoy ita. Yo po ya kamari rin may nilu. Ito tato ili na kiyang. Ito tato waranga, eno ni tato iti eno. Ili na ki watawa kiti, meka meka wate karako iya tawa, eno ni tawa iti eni hawe. O ngere tawa iti, ito tawa ili na ki anga, ito tato atu ko iya sumisi. Ili na ki ato tato waranga, eno ni tato we. Ke ere la tawa, iti meka meka wate eni hawe. Ke ere katuara tawa, iti meka meka wate tutuwa na te tuero ito tawa waranga. Kau tu mahu pengai orang kau kita hobi akan merupai ni tiri itu tawa ini nak yang ini orang ini tawa itu ni yang. Nah kau tu mahu pengai tiri tapau tayo pun kita ni rutin dia pun dia kahiru ayah itu euro ini mana kau angon aku akan kerangau itu euro mahmet takir kau kau itu kau ini nak yang dia tahu ini nak yang hari ini dia pun dia kata tahu kita mahu tayo pun itu tu ni. Ari miti miti tu tu ni ayo kue nona nak ibu kari. Yang tahu kat wal tahu biru titi orang oh yo kue titi tato. Yang tahu kat wal kita tato orang eloni tato kita ni ya. Nanti tu orang yang kami tak ingin ya tato dia kerongong miti tu tu anga. Ite tengah ita nak tu tu sika biru tu dia bubu. Kure tato kita tu orang. Tato tu mana tu miti tu. Kita kami tak ingin kue kita apa kita kat titi tu orang oman. No kira kau itu orang, no tahu lagi cerita itu matu atau itu no ni matu itu ni ya. Muri re to mātou atu. Kuru hako e kopai to mātou i laki anga. I te o mea o te ni a pera kato o ki to mātou i rina ki anga. Te roto i ako e to mātou atu e Jesu. Muri re tu pāne ki mātou. Mai te au oronga mai te meta. Roto ura i tira re to mātou atu. Kone tā mai uri mai tā mātou ara i mānganu. Kure tu e mātou ki ako e Jesu to mātou a kaura. Amen.

Eva minutelo te ne yele tu a fantono le tu la e fi tu le jau tal valu tan tu tau mai. Oh no, pis pisanga na te tolu ina tu le ne tai hau fa fi ngai tu te mafai mga wang te tasi. E o mai tu lang pena ye tas pis pisanga le tai hau ya le na lava lava sa mo pe on pisina tu ye wole wole ta wole ngole fa ya pisina tu ele masini mo tan tu le tai hau. Ya o tu lang na pena ye tas pis pisanga o ne no tu tu. O lunga le tātou, o lunga la wala. Ia, baba ia fo ili tele, malfa anu no tūlang peo nei, fo ia nisi fo ili tamali I. E vave tele le afekto tātou ilita. A mese fo ili nisi o do mātua mātutua, ioe. O le tua lalo, mase fangu fangu fo ili tātou, pukalami le mō tātou le netai hao, ia lava papale pea, lava le toa. Awal mele ye, no na se se ya, fu ili li nunga la wala wye wale halu le a e I o u fangala mo, alu watu wa ila mali tulanga fu ina leo le fa e ino pu a. Ya le ngata fu ili na aya fai lo la matanto sign language, wu fea yo lima ya ngai nunga fu ili lvate tia, ema tuwa, la ya lu tavali, ne ime ane tue tango watu wa iyo e, wa wole isi kiyo tavali, ipe tue tango fu ili ave wole isi ave, iyo e, isi ya, fetu ai. Tanlo tu ya lava pe lon sai ava pe fo ye inicio fa na ulungol o tutono ta vale po ye fo fal tuo po ye fini au malo ya lava pal pe o le ol so fu o mo nai nata nata o lo yo wa au le ting mi lava le na ya u tanlo ji ne fa pe na ya u tangi mai ya u tangi tu langa pe na ye fo tu lalo le na ale ta tu po klame le polencia ne ya fa pe na on motino pe tu langa pe na ya Best for second motanto, il est tanto proclamé position et à Mobolia Tolo for Moto. Five times for Oyatel Antonio Valamain, Fapinan Failo Melo Fafong for my Mobolia Tolo for all the very best. Tapena, il Fammy Molle so, il y a Matuita Pena Lily, yo, never little fan.

0: Talofa tu le jae o Talofa mua malo se fo manui a mua. Ka fe fe. Ya lagi mama se fo manui ne jae o ma nei lo baba ya tu fo la sumpa le ne sumpa me le so lu e pela so lu lua.
1: Ya o o me de lu le la ku mo abu. Leska mami.
0: E ai mane mane tele la sumpa le na fa lo matemata tu ai mane la usa sa ai lungo le sumpa o le ase la pta inga mota tu ma tua ai me se fo tu langa pena i o le mane yo exercise ma mafutanga i au te mai tau atu e tala fea ngai le le mo nei o ta tu ma tu ma tu e sa le
1: bonge sa wo e se ta u a ma ngai yo po kalam le a
0: Sa ole ya ma ni ya la mo le fo kwa ngala usunga a mera o ma ku se o mo sa ya ya ese me si lo mo lu ngala o sa ya ya ide o mo sa ke mo ge lu por ko inga ho le le fa mai ya pa pa pa sa mo o ye ye nga sa ole le ya fa te ya mo sa ole le ya sa ole le o le tu langa pe nei fo ya de ta wan ta to fa te te wa wa te mi ne wo fe o ya ta nga ta ma ma me na o ya o ta mai ya pul tas
2: Sa ole ya sa wa.
0: Wai malo si lor fuala au fu lili le nga ia tu ma fo fa o tanga tele mo mo tu pula le ai ma se va po puni fu lili se fa lo alo yo e wo fi ho ai ma nga esi wo fi ho ai me ia tu langa pe na ye so you know I just advice please if you have any trouble on the road just concentrate to think about your lovely wife at home or your lovely husband or the beautiful children. Yeah, your in-law, think about all these things, because I do. You know, I always think about my in-law when any trouble comes through. I always think about them, and I think about Esther. Yeah, sometimes, the hand go up in the air. The hand go up in the air, but remember, you're just causing more drama. Ole pa wale me foi ngara waka ayo waka waka ole tama fu ya mo se tanga ta lava te fu ya le sasa mitanga te mutanga tol siba ya ai me ata siba ya amo was number one dancer ayo te mana tu e pen nete ma ya talo fala wal fa fonga bo le tanga tu na mi se foi ila to to fu mal tanga ni ya no nai lapta inga mo tanga Lele pui pui manu le mo fo ino e tato o kuso umalo au kuso se tema rotu e umamal masina umatau sang ai ai ai au te fia va ai pe yante oe yo yo ele ngate le sen sene au te fia va ai yante oe le lotu au te fia va ai yante oe mea faya ai nga au te fia mafute yante oe o mal faa bawa ea tolang bena yento e sumal faa minu tato nui turai valu tal valu tato tamabai

Ô nga de to to ni chuta to wan ta longa la fa pena fa chini to to food relief le han so lua le han so fo. E te mo wa to la pena le food relief na ye e te mo e fo is a free ticket te ta loa le han so fa really le han so fa Father's Day. O so lua to ni nga le to to ye le ta to good the function center. E te mo ye le fa vi fianga le na ye veron pe vise mal fitua. E mo le no to mo le kan sia I po o a so lulu te ta se fitu a matai I al tano. A so lulu mo le so to fitu mo ye fo I reven na tapana mo le lan to fu e kan sia. Ni so lan to fan reaching lo fa pe non fa tino ina e ha so lulu mo le so to fitu.